0: de wura to pa ba joba e wa wo oba to lara le ti oku pupa e wa wo oba to mu wo jare lenu eja e wa wo oba to jinde ni ojo keta ti fo si be o akawere o si aka pariwo ogo mama jo ti pe gbogbo eniyan jo so ti ji awon mo re le woli to lo feran lo soro yi Paso fake ye mane baba labi ya mani mwenye Wani bama de bachibu yogo wajubi ya gbelagba bachibu yogo yogo yogo ntoko alese Ise lidi duani keri lati tu klasi kaka le meji So maaro to mansulo wadi de Dobo ti di de tele maari mbito waye Koko koi le kutondwa jachi le kufori re tove wale Koko koi le kutondwa jachi le kufuwa shiyori tove wale Koko koi le kutondwa jachi le kufonji ama tove wale Koko koi le kutondwa jachi le kufwe siyayo tove wale Baba mama sheko wale Iriyama Anjama Isa Promosha Ile tutu Ile tutu Mato bagini Itasiwaju Anja toba koko mu Anjama Ijunoma Ashiyori ama Ira lowo ti o leye agbara lati fi pari le dan ko lo agbara lati fi ku moto ti o ko wa fe contract to ma yi suno wo wa pada si rere ije olowo nla lera lera ta ro wo se wo ti abu wa ko ma mu esi jade atewo mo ba la mo ba ni to ko je tu lo ko gbogbo le tewo ke ma sami wa fowo re gbe re tutu anu be se re wo o be bi yi wo o be di le yi wo o to ti ra ka to le se o ya nu yanju e leni o olorun ni de wo olori oro ma re olorun ni da debu kata re o olowo aye ri pada da toro je olorun ni je ka yo pada se si o si olori omo o olorun ni gba ka yo fo mo re se mi di o kekele pekele omo re o ni sagbe se ran ifo ni fo mo re lopo ya ari je ni madaru ko ni do re family yin olugba to loye omo ye ko ni pada gbofo eni to gbe omo re ga ko ni pada jabo afoju kere ni yo pada ri ran ogo omo re wo lo ni anu omi je renu mama o sakuma o damu ma lori omo atuite be de odobu ko tuite wa to mo re ko afire wa ni kiri yo pade wa to mo re loni o o ni le wa to mo re ko lu yara ogo o ni janu iseju iseju jo fi re be owo to mo to mo o yo gba ya na mu ni jo bi oba ajo be jo ti a ki fo wora won ni ra fo to mo to mo o agando go lori omo re o
1: the Jordan Knight show and today we'll be discussing
2: The voices.
0: Golori share. Lori ko wore gando go. Ati ja ti mu ko rinira. Tani ma bi loruko Jesu e ni rogo egan ninu layo. Lori e wa lajo bi gando go le di o. Ile oko ni le na gando go. Yeye di ayeye. Ibi ta ti yeye re brother wa pada lo be wa lojo ba le wo lori. Lady to waju lagbaye ile woso lo wa o ni sule o. O ya gba anu ti mu ki la la dopi lori omo. Iran lowo ale le ni yo jo si o Oya gba je ro wa mu ni je oloke oni se ayo ma je fu wa to ma re dojo ale o iro ni bi do fo lori awon mo re ayo ja le re tomo tomo ibanu je oni ya le yin o ogo mo re oni ba ru wo uju ka ku lori wa to mo re loni o Genesis 25 verse 15 ogo jija re te loni o egberu irawo ko le mo le bi ojupa ogo mo re ma to bi ojupa dojo ale ogu ipile ko ni ja to mo tomo o Ise jije ra ko ni ran won be bi ole o. O ta ba fi pamọ lade leba. Won ni ajese ku o. Iran lowo dide si o. Ajese re ji ma jere toju erin lo. O ni de alaje tati ki mo wo de le o. Wa ra ko se nile omo re mama. Ile ni lati je ku ti oni rodo oni gbe mara re ni aye lowo o. Ogun omo re oni duro bi moto afoguta. Eleda ti n ba oju oko yi ko ni je ko wo gbo tomo tomo o. Igi ki dagba labe je ogun omo re jade labe siru ola ma ranji ma gbadọ ba lawo ika yi o omo re oni fogun se rori igba woro bo yo ko din la o ija se pare ni bi ko ni da lori wa to mo re o angele alagbara yo gba ogun omo re lowo awon aturi da ye o oluwa gbe lo sibi ti eniyan yo ti folake oloni o oni so fa mo o sayo olorun olorun na ni olorun yo da olare tomo tomo o omo wa ma rogolo ire oni fu omo re ru o Aba to gbe beru meta ninu ina ileru yo gba tomo tomo o omo wa ma rin jina ninu ogo omo wo ma lojo ayeye o ma so ayeye tori omo re o ila koja omo re ko ni ba ninu je o inu re to ndu lori omo ko ni pada baje o ajoje ni ko ni jere la la re lori omo o oluwa yo sowo sakati wa to omo re o o ya omo re do ma lalu barika enati yi so gbe bi o ya lodo nile gbogbo yi te ti kole ni ta fi wo asan o olori agbo ti lo ni gbowo jose wa pade asu ni bare Jesus lo ni gbowo lasaru ogbo omo re oni su fofa omo re oni jara burabura balaba ni korita ko ye mi ma omo ikoko ki reru omo re oni reru iya olori ona jijo ya ran si oleni o inu mi lu lowo lowo inu gbogbo wa yo du dojo ale o osu ta de wo ju wa gbere jade nibe lati wo yi lo ikola re orun da pada lati wo yi lo lorun be ko lo re pada fun o agogo ti ka wa ka ti ojo yo ka wa ka ti ra si re lati akoko yi oni pe ko aye ma ya olenu lori omo re oni pe ko orun ko ni je ka ye ra omo re lo si oro apapa ndodo alagbara lori aye yo ran lowo o oba mi kiki oro yo gbe omo re ro tente owo olorun pa omo re lati nu agun lo si oke tente ade ni wa ye gbe oro tomo tomo ojo oluwa ko ni ka ko lara omo re o ododo olorun ya olenu inu didu ati ayo lo fi lo eyoku ojo aye re o mami dadi orun da olare lori awon omo yi o lari omo iya re ogo re ma tayo oluwa so do omo re latoni lo ayo ni fi kule enikeni wa sofu orun janu re o ilu to wa yen ma ro olorun lati gbe omo mi feregere yo fo n to tobi te olorun tomo tomo o ni duwe sare omo fe enikeni wa o wa fayo lo le aye re omo re ma kore ba ami dada wa fayo lodun yi ja tomo tomo wa tara omo fogo folorun wa de ni wa tara omo fiyin foluwa o se ro ere yen yo pada wa si imuse o kadugo ko ni ka omo le tomo tomo o o ni ada ya titu sinu re ani ni lara ko ni ni omo re lara o o ni rogun wariri lori omo iberu bojo ko ni ka wa tomo re ma yara o ayo ni fi osa ati oru ba oja ari wa to olorun oni daru o alaadu kan ma so wo si o 55 orun fe ti si adura re loni o wa pade oluran lowo ile ko anu si ile ko rire si ire ona jiji wole wa ko patele ni buje ran omo re oni bara re laari kinu aye o ni ro se bi si olori omo o ise ni ko ni gi ase bo fe ni keni wa o oni bo sori ko to se rere o oni rogun aso pa mefa ibanuje lori omo re o obo mi asoro bi ja lo ko ni je ko ro ko laso lori omo o wa kero ko dele tomo tomo o ogun omo re ma tan bi orun kari aye aye ma ba oyo orun yonu so mo re emi oni gbe bi si olori omo re o oni tawoda tomo tomo o iranlowo yi kan wa tomo re o adoju le ni ko ni doju le omo re fun ibi o oro re dayo mama o oju re ma riri omo re dadi o ma so la fun o o ma fo lati o ire yi o ka ori so owo yin oni gbe o inu owo le ti ma bowo ije yin oni lole oni bi si ole ayo san ninu re yesu oluwa bomba
2: o dupe lowo olorun baba alabiyamo olorun to ra ile aimoye owo fa awon omo mi olorun to de ti ba bere ise na o dupe lowo olorun baba alabiyamo
0: oni yi ni ojo idupe birthday pastor re to nsoro yi church la de ti ma se ni ago mefa ni aro yi we je we mu ni laaro isa be ti je nbe su kan to sele ni church laaro yi to ba ti nbo wo aso egun wa re wa bole ni dele mo to wa ni sagu ota logu state so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o loni gbogbo omo olorun yo ma da ofre ati tithe olufa o ebi fe se ore ni pe bi olorun ba se bukun o to ninu ore to olorun se fun o brother sister mommy daddy e kan fi sponsor program yi oke oke ba lo wa fun ni gbe eni tawo na god bless you and I celebrate you olorun baba alabiyamo o aye lo wa
3: hello hello prophet 090 60 57 11 10 Lekosi 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 Lekosi 30 34 34 77 1-4 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyam

mo jira yo iwo na je pe ma ra re bi o se ntetile ko lati pade woli olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday keji happy second Sunday of the month sir o su elekejo ina mo tun ti gbera o seed ana lo tally ana ni 88 oni o ti wa di 98 bayi so ojo ti ju osu lo o ju ota re lo bo fe bo ko bo jo si se ju osu lo yen titi to su o fi pari osu tun le le ojo ba mo gbogbo eni tin fi enu yeye re gbogbo eni tin soso ku so nipa re lati seju yin lo won ni tu o ohun olorun yen oni ni Sunday to yato enikan ni ta lo ndun yen pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo Sunday Church e mu igbale yin dani atana mo tin kigbe emi Oluwa ni ka mu igbale o ra dogbon fi pamo gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori yin isin keji nti awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe e kan dide e kan lo do balem bi pepe yin ke si tun dide kan do balem bi pepe re ko si tun dide mo ri isipaya ni adua ni se mi laaro yi se ti dide e mo bo ni bi pepe engineer bi awon eyan se lo fese te pepe won wa kan ki baba won won si tun dide e ba mi gbe orin soke

0: bute meta, get ready. Ola mani abara, ma mesi yo wola. Mama fwene a wan, isse kato mase. To ba mbonne pa di lai. Bo so fwa pe, ma funyine mantu, ma de funyine oro. La bera olom. Ma mesi, ago meri, la pade, ne bute meta, ete obaye. No kolo jis, lora no ba. Mo para se, lora no ba. No call just Lora no ba. Mo ni call Lora no ba. Aye man dany duro. Aye man delay ya. Aye man sope o ni lo. Aye man ni ma koya iwo lo ni ba. Enya big be se. Toba ti ni agbara be. Enya ni lo roto ni agbara. Eja wo wo mo. Iwo ma ku yen. Ni ori kafa. Ese kejila ati ketala. Mark chapter 6 verse 12 and 13. Chloe,
1: what's it jade lo?
0: Oh yes,
1: what's it was who ki awon eniyan ki o le ronu pe wada. What's it li opo awon emi esu jade. What's it fi ronu ku opo awon ti ara won se alaida.
0: Yes,
1: what's it mu won larada.
0: E te won si mi gbogbo isa ti ogun to pago sara e mo pase e jade. Jesus papa o recognize oil ofu awon omo e ni oro nigbati won jale lo emi na gboro fio sile ma fu eni ororo ti won na ma mu jale mo so fu e pe osu yi fani mo gboro fu oni kan ti won na gboro mu dani ohun na ni ororo oro kan be o pupa resu mo pe keji ni breaker oil ya ta ba ri agba to lo ni lo abi to dile mo palace ina jo wa. Oh my God, ina jo wa. In the name of Jesus. Now we will look here. Luke chapter 4 and verse 18. Luke chapter 4 and verse 18. Chloe,
1: emi oluwa nbe lara mi.
0: Emi oluwa nbe lara mi.
1: Nitori ti o fi ami oroyan mi lati wa si rere.
0: Yes.
1: Fun awon otoshi.
0: Yes.
1: O ti ran mi wa lati se iwosan awon ko niro binu je.
0: Isa toluwa ran mi niya o. Yes.
1: Lati wa so idasile fun awon igbekun.
0: Oh yes.
1: Itun ran fun awon afoju.
0: Yes.
1: Ati lati jo wa awon ti apalara lowo.
0: Ena wo soke mo palase ide ta fi dio ide yaja. Oh ide yaja. Ide yaja. But to ba ma bi ti ijo baba se bi oba wa ni agbegbe re jade bere lowo awon eyan mi o le salai gba o meji ma wa ko yin ma to yin sona be se ma rin ise to ma se bo se se ti won oba ti ni tv ni branch to wa egbe ti le yin dani kole pelu mi oni ma ni agbara mo ma ba o soro ma de ko e ni o ti wo yo se o gboro ni anfani lati je ifa ki o si to pari to ba ja gba kan lo wa lona ala ti break e mo palase loruko Jesu wa breakthrough.
2: Amen.
0: Wa breakthrough.
2: Amen.
0: Ko to breakthrough o ni the breaker oil rada bukalim gbogbo eyin ti won da duro loruko Jesu lo breakthrough.
2: Amen.
0: Lo breakthrough.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Mama ya pariwo won ni odun mejila na awon mo ti wa nle oba sugbon ko siwe egbelu odun mejila gbako mama ya gbegbe se o need the oil yen.
3: Hello baba mi keruko Jesu mi na ti le ri o eri mi po ti ba ni ki mo so lati ataro ti mo fi su mi ni fi kan pe meji e se o mo le ri o eri ayo ni o ya 2005 mo wa sodo yin pastor lo mu mi wa ke ba mi se prayer fa won mi ti o wa ni oke oku e si ba mi se prayer fa won mejeji ikan gba ni la siya mo ba tun wa lu fa pe ni osu to lo mo wa so pe won olorun baba mi se bi oba mo mo tun de leleyi o mo ba se ko oku ni o mo ba se ni pa ya ba ko ni 26 27 ta ku ilu fa pe mo mi ba ko mi lati odun 90 ne ti la ma fun ni gbe ilu ti mo fun mo ti gbe mo ti sagra sagra sagra mo wa ni osu ti mo wa ye ogodo ye baba mi ti so fun mi mo ti lala mo ti ri pe baba mi ti so fun mi olorun ri pe baba musafa e mo se o ti mo se po ni ni fa pe ni 26 ala ta de 27 ko ma mi o pe ni ko sa mi kan ko sa pe bawo ni se won ti fun oni amun ni loruko Jesu baba mi se bi oba mo yi po ile anu mi ti e mo ye ti mo fi yi inu mi sa dun de ko sa so pe baba yi o se fun mi baba yi o se o ma mi o pe ni ko wi kankan bawo ni mo pe ko su message ko soro ko wi kankan mo sa oni mo ti gbagbo pe yo se temi lo su ni mo se dele le mo wa ori oka mo tun moto re mo tun fira lo se lo su yo gbodo koja o su yo gbodo koja ti mo se dele ti mo lo wezi ti mo dele anu ah ti mo dele bayi tomo mi se pe mi niyan lon di 30 osu to lo ah pe ni won ti wa fun mi o inu ile ni ti wa fun mo ni mo ti so pe inu to ba lo lon di 90 ti mo so ti n ba lo lu fa pe won wa mu gbe yen bo ni won fa fun ni gbe yen ba ke inu mi do mo yira mo yi pe ese o baba mi ipe yin da mi loju o ese o gbogbo ogun aye mi te ti ba mi se mo dupe tori ngba ti mo e mo yin ah ogun na mo le o ogun na ke se de kan lo mu mi wa ki se ne keji lo mu mi wa mo kan gbo program jo na ni mo sa yin na ni 5 o'clock mo sa yin mo se bi mo se gbe ti mo se gbe si ibi 5 ni mo se gbe sibe bayi to ba n gbo iwo oya yi adura re ti gba ogun aye re si ti se mo ba ka mora mo ni baba ya bo wa mo ti se mi ni mo ni bi mi mo n gbo lo lati mi lo ti mo se n gbo lo ni jo keta re ba olodun lomo yo mi mo de wa si so mi ti mo wa so wa koko mori yanu mori yanu mora anu mori yanu mora anu kan baba ile mi omo tele lati gona bi mo se se mo tun wa lu fa olodun ba tun se yanu igbe igbe lo mi to ti gba be lati bi odun mejila awon mejeji mo ti gba we igbe lu ese o ipe yin o ni ku e ni fomo se se ran ti e ni faya se se ran si e ni fowo ni fi se se ran ti e mo lo e mo bo ni ipe yin daju lori ni mo dupe mo yin logo mo logo e ba mi haleluya o baba mi se bi ogbe se o ipe yin daju o mo to leri mi je ba ti se gbe isi afefe ni to so mi ipe ah eri mi po eri mi po eri mi po eri mi po eri mi po se se se se

0: Money wa dide.
1: Amen.
0: Molo ma dide.
1: Amen.
0: Molo ma dide.
1: Amen.
0: Agbara to Jesus dide ko nu opoku e. Agbara yen mo pe. Bi wo ba gbagbo nibi ti a si ogo re si loruko Jesus agbe dide.
1: Amen.
0: Gbogbo agba to sa ogo re logbe. Mo ba wo wi olu aba wo wi.
1: Amen.
0: Oma ayogolo.
1: Amen.
0: Ipe ati majemu ise re sey o ma da lo.
1: Amen.
0: Ororo ta da nem lori o ma tu osile.
1: Amen.
0: O ma fun breakthrough.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa ri ona lo.
1: Amen.
0: Wa ona abayo.
1: Amen.
0: Oma ra goke ola.
1: Amen.
0: Ko de le jabo.
1: Amen.

0: yen mo dani oruko angeli kan mo fe release e a ma gbadura yen leni a ma gbarola owo e oni na o eyin te ba ni account tele e ma lo open account eh e ma lo open account tin ba ti pe oruko yen loni ma so to ma si owo yen di ola to ba wa di ola Monday la ma wa pari e e gbo mummy e so fa won omo yin ti o si ntosi ibi tan ba wa owo to ba to biju ni odo won e je ka wa dani a jo pade mo ma release ma bless awon yen to ba ti wa di Monday ma wa ti kilo ma wa pari e laaro Tuesday lo fu e account ye hey gbogbo ma jele tin be la account ye ti e jo gbowo gidi ma jele e ma jade inu kilo to ba wa mo gbadura aye e dide
1: amen
0: oh my god mo la ye dide
1: amen
0: mo la ye dide
1: amen
0: oni ma ni agbara sa ka o dabi ka rubi gada yaga nanga wana maka felu ka manda juri ka baura le ruda mata kifara mo palase owoja ogun adani duo ko faye sile
1: amen
0: e bute mata o ma me titititi lola o ma sikini o ma me titititi ni Ever Square Playground Simpson Street by Carter Street Ebutemeta East Lagos Mainland o ma ni agbara sa da po mo anbe gbogbo eyan mo lohun te wa leko wa loyigbo wa di mata o wa ni sale ko yaba adekunle ijora seven up wa somolu o wa lorile bariga o wa lapapa ma bo wa lati ile la kajo gbadura o ma ni agbara ago meri ipade bere e mo pade yun pe sugbon o le wa nbe ko mo ni testimony mo gbadura aye e ma dide
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wede anniversary mo sure fun aye e ma dide
1: amen
0: igbe ewo re loruko Jesus ko ni danu
1: amen
0: abuku fun le re
1: amen
0: abuku fun ojo re
1: amen
0: abuku fun aye re
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: bu lo ma ra anugba
1: amen
0: ori anugba
1: amen
0: wa de rogolu
1: amen
0: ire ati anu ma to leyin
1: amen
0: ola to lola o ma to leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: e ba mi ki afobaje ni isanu oni ni birthday won happy birthday to you gbogbo eyan mo lohun ni selu e ba mi ki afobaje po ku ojo bi ah lana ni wuli se birthday won bo ton ki won na ni prophet samuel adebayo baba authority samojo happy birthday to you gbogbo omo ijo sam e ba mi ki won pe a ku ojo bi loruko jesu
2: 105.5
0: e mari anugba
1: gbogbo
0: eyan mo lohun ti o buku fun account le o wa buku fun account ago mejo ni asale ka pade o ma ni agbara ago mejo Nigeria time lori social media lori ko Jesus wa ri anugba
1: amen
0: bless account e loni 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses so ni ma gbe jade ni First Bank lori ko Jesus aye ra dide
1: amen
0: wa jenya
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bless our prayer boy mo yi ponu gbe je Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: o ni salai nana
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ko ju se nikan fi da loju bayi pe
3: ebi baba le ri ko
0: gbogbo eyin te wa leko address church wa lele lasu ute boston te ba ti bo le nbe e kan so pe en lo si ijoba base bi oba lasu ute boston igandu gbogbo eyin te wa ni abuli egba e so kale ni amadia e kan so folokada pe transformer le lo ni church baba se bi oba gbogbo awa ti awa ni ajegunle ele lo si number 63 goriola street se ba ti de banji e kan so fun enikeni pe en lo si church baba se bi oba e ti wa nibe gbogbo eyin ti e wa ni ita oluwo e so kale ni ita oluwo egbe okada ele lo si elevant hotel ni waju be gangan ni church wa gbogbo eyin te wa ni agric ni ikorodu e kan gbe moruwa ke so wipe e lo si opo oluwa boston e bere ni se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni badagri lati oko afo boston e so pe e lo si orimolade church egbe be gangan ni church baba se bi oba wa e bere church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni agege egbe okada ap ayobo garage e kan so pe church baba se bi oba le nlo e o ri